0: Alo?
1: Merhaba, Tupku.
0: Yine
1: Tupku, İran'ıza er.
0: İle matavdan hafif lakin.
1: Lakin
0: ne? Menele fasifan.
1: Yine noten ne?
0: Fasifasif lakin
1: o bir aksan. Okey, ar ya.
0: Şurada bezak.
1: Makasi takaran yan kuwa. Musikini blakana dia stance mena fasa ndora tsika vetany ni musika elaela ny kotsana inona zany a raha tsika vetany atao anatin'ny fandarana weekend show ary